bedem. Man koy jaal ndey ma daan. Mangali moy ma cham, aram bak moy ma cham, ay way faaje ndey ma daan, ndey mari dem. Amutulay kumbalaw be, ndey mari nga ko di war. Malik, aviateur bu ñu bi ci Côte d'Ivoire, ci dëkk bu muy gacce ci jël.

yar yasin ab gibrim gibin tajaj bal gibrim gibin tajaj bal gibrim gibin tajaj magi tek far jaw far sa ko ngoy se jay bur nga ndur bi ibrahima ibrahima ay sito gay mangi la jaal ndey mari mi ci cote war ak sa sambat ma pre jak jor ibrahima

waddo min kolo tello yimɓe ɓe mbeolo tello ora ko dimaɗe waƴan tam han taw jaali muɗum ni kañƴe la woto ko ceɗɗo miijiɗo kala ko neɗɗo heɓa e adun he neɗɗo ne wawi ronkude ɗum.

ngay vante ma bu so joye no et bu bakkar jurul pendigi ngone ak am sa jurul pendigi ngone pendigi ngone ma jey ngone am do joy wet motax asul ni joy wet am do kulum nafsin faiqatil mauti kuma sudunu da ngay de am do tawba demna wolu fatim tende sin dey

yak ma de do fal farla ma de khatte der dum tabara nga de termay taw ba nga am sukoro it dom kumbay yeey adum rabbi dal sam kumbay yeey nal ber dum yeey kumbay yeey dine sam kumbay yeey setal na gay lay yeey amudu fatim amado munalek lu nafsu taqatil mawt fa bul munalafan mur cham batim sey ni la dipe ak ndon di cham batim sey amna dam cham batim sey tim sey targan sen te jop.

jasin bay ma ci ngondum prinsa sala ngone mar ak mundu sa sala ngone mar aw ya dama jappuma jigen bakk da

Amudan mucab bati zai, tum se sargan se inte jo tum mucab lein ja pati. Iti bishmar jab mutar jab sabar ta, mujhe kuch se sabar tum.

0: mu wan ba tukkoon nag ci Samba Jébéré. Li ma doon faral di wax de xaar bay ma jaag ak nii boot nu mu nekk fii ci soraan nu maa xawa Daaro Mbaye ma jojo ci góor ñi laay mbuub njaay Samba mbuub nu wan ba tukku sooda Mamma Dick fekk nu fii Fatale Njaay Kulim Diouf Ndey Fatou ki ne laa ku ma fàtte na ma baax kon xam ngeen ne xol set na tey jii ñu bàyyi na xaar di moom it def wàllam ci guddi bi ndax moo ko bëgg.
1: Waaw Njaga li nga wax lépp mbay dëgg la waaye nit lu mu am moo ko may boppam te dama leen wax ni ndaanaan du ñaan ndaanaan kay li mu bëgg mooy kuy ndaanaan ni moom ngay xale bu judd ci way doon way mën a way nag tabaarkal te yàquloo ko te boole ci nag yar ak te géen ku la jur xam nga ko ku la mag xam nga ko jox ñëpp respecté li nga yéene sa boppi nga di koo yéene ñëpp kon boo amee bés kuy gor bu bokkuloon ak yow dara sax te ngeen bokk jamono rek bokk wooyu mu ñëw wax ma daana koo xam ne kii yéen a bokk benn direct

tanaga mako bagi langara na dar men de ta ba noro sorti yendo he do ko nyama dum ha ra salum ko kambu fa do dole mako ta ko mun hodno mudo yo bursin kuma ngal surnga ha yo yo waaw yo mo bursin kuma na e kala dida ngam melo e tayni re wala mel xawma le ga be ga ben dara yu ne boy la wadani an yi ni jangal di jamal sene ba wara ko jamal mun.

0: sevmem bu kadın halime.
1: Hamadullah metani wadde presenti. Kutiyan walla ko bandam walla ko silam walla so debbo ko jom galla. Omo jogi kadi hakille ko wadi si porte yontede de. No wonno yontede ka ala hakille ko bari dadum si porte dum woni kari ko jom sado ko no ala hakille. Kari ko jom sado ko dinno wala. Dum woni tawa ala hakille ko nangida yontede. Arabe sidlam direw yalla dunu wurna.

wala jibbubbandi mina moy majiraado kamil wo foyon namdu wona gal go wona hango wona do wona le ala ko mi anda en dum hodi malisaaju hodde mi malisaaju de ko do min mi yidam hono ko suwoni hakkude men e yidde andu dum kade yidde jottondel hakkude men e yidde jottondel na yimbe tawade ko wonon tawade bandobe e neddo foddo goddo hedaade banno do foyewo mum do ha hebi les mo ngandu mom yende mo ngandu en fumu dal dum ko rek dal sababu batta hakku men no sababu mo jinni kadi mo sababu mo jettani o kadi mo juulami temen nay e le man saadu seydi ndjay yara jabi ko haali ko bani temre nde mil fa lesa sala temre wiya mo yara debbe ni tikala de jofa mo jolaane sembu lamil gawdu wona wude fere jido sen sayi ka tubal hay gor yedda sayi bu sinju jam jor yedda hay gor yedda mado non mudde fogo hal noy mum halam ko gorga ari ndarbe mbimo nanga tuddo wi sambe dal do mbimo sante duu yo ko nako bu yagga mi hayi bu boy

sambigiraaɗo mamoudou sen joƴƴini banda fumu kileyta walla banda sisiɓe en jejjitta ceerno aliou moussa mbiyamo si ay mi wima sa are ceerno yo ñagane allah a tawi koyngal tubu mu sorti ya aju ma mbiyamo si sawande albarka ɓiddimo ɓiddimajone nan mi hikka wuro ngo kanko adi nafde ha hannen jaltani sisiɓe bokara amadou si mbiyamo albarka madina salde fanay e tawede jeewa makko faj dooro mi wima ko ceemede hewata kecce ɓuuri hewat talki mbiyamo albarka ujunnaje capanɗe jeeɗiɗi albarka mana temedere ujunere ujunnaje mana sappo e jeegom ñande adande ñande ɗimmen nde ujunnaje capanɗe tati e dolokkaji ɗiɗi ɗo noddiraasin tun noon mbiyamo albarka baraɗi ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi ujunere e ñañɓeɓe walde haɓanede

seeni ceb bi mouride wara jeufandiko ak yoyu mu sel ta set xorom ci mum upp bu dañ ko meuna jeufandiko bu manke ba xeli nit ñi di ci dem seigne abdou khawir neena boy lek saxal dem ci xorom rek tok ga baxu ndax bu ci saxal deme da upp ba mu yees ta ben baxu ci ndawal gi na ñor ba nga xamni sa baram sum daw ci soko ci commencé mu top la wa magal tuba wat am jappal ma dedet ndax ndawal gi day bari foko bas na la top ceb bi nañ wut bu dijji bobu nga xamni du am ben tan magal tuba waro jeufandiko ba yaak di deg kuru ci sey bañ dedet lolou bokku ci magal gi bokku ci nañ ko bayyi wa soble si itam bu mu xay nga xamni dang koy jeufandiko sa gemiñ da am xet ak yoy dedet na ñor mom itam ñu sanni ko ci kaw xéti oromasi na bari ñu tek ko ci wedd gi ku ko bëgg ñu jox la bu ko défé wut xéti kan yi nga xamanteni dañ koy jaay ci épicerie tek ci wedd gi ku ko bëgg ñu jox la su ngeen di taaj añ yi wut leen nap yo xamni set té wécc lay doon wéx tal ngeen lal ko té yi ngeen taaj añ bu leen ko taajé rër balaat bu ngeen taaj wut leen ñett bitéli ndox kreen tek ci wedd ga légui ngay gis ko xam day jëfëndiko ba yaak mu bëgg naan di yoné ndox digënté bobu muy xaaré loolu bokku ci magal gi bokku ci waaw poti nikel yu diji ak yu wer yi nañ koy tek ci wet gi diko tek di jeufandiko mouride diko jeufandiko bala kenn raxasam raxasu nak na fek boisson bi weur la ñet nit yu tok ñoñu juroom ben kanet wala juroom ñenti kanet la l'islam wax ci ñom ci magal gi waaw ñet nit ñetti kanet lolu magal gi romu na fofu ñet nit juroom ñenti kanet ku nek am ñet waaw buñ noppé na fek pom ci tege ren bilam magal gi tiafit dañ ko ci wara bolé ndax mouride dañu nan café tayit café da baxaw and ak tiaf kep ko xamanteni ngon jot ni ñu tégal la kaasu café nañu palaat bu rafet rafet rafet jël tiaf juñu boxam tek ko ci bir ubat ko tégal lako sawet bilap mangal gi sun xeye ba ndekki ba nopi fuñ ndekke ma nopi na kër yépp buñ ndekke ma nopi rek nañ jaari tamulé sédal ci ngom mourid yi di yeey bala añ ñu mëna xif sun xifé ba añ bu sur keul jëfëndiko bu baax bu rër di waji jot nañ tamulé wat di sédal ci ngom ci lol ci bilap mangal gi la bok bu ko defé nak bu ngeen toggé agn yi ba togg rer yi ba nopi la ngeen don togg rer nak bu len ko sédalé rer yi du gar len ci bir yi aslo salat menen bu bu mu yes wu dal yi yes kuy lettu na rafet kuy muru na rafet bu ko defé ñu fassiyene nak joxé lat señ bi yenen joxé ñu bes magal gi dañu wara taral bis bi tax da parce que dani wa kullu hamin tuwafini mawahibuhu bal kullu waqtin tuwasini

ndongo malikum bay sa bay malikum ba kayre ngone jogob kayre singa kayre kay mi ci bi gibram nar choron jana bersin buka cilas.

to furno ko jibi da fuddan be jibi bayda haruna mo tola e sawto la dani man be no badi bana ira tamme dande sawto gitaro o gijjegum goni hen mo suttar dum no welda samoni mo haddo gorol o renen dum wona badi bana tadi wi tan bi sel amana madani wi la ko wala ko sobe di bandar de man sobe nani kata de wi

sikute kuri ngay na ca bakkel ma demba sey ma ca golare ndaw ndey mare ma abdoulay kat simer adigni simer simer fala jaw ma jaw xor latti jaw ma jaw xor tan jaw

ay majay ndara jay bankuna lakuna yel majay akati jay nyoyo bakna

timbar soppindi ma mai sanale ogna te va ka fa tu bintu job te bu su la pe pena abindu do abya ba mai sa ba ngandar ge dulu sa ba da sarna ikana le ala dunan taba se ki ya se ma jawas Avatar, good night.

njom faaj njaay amamadou njom ngay sa bay cheikh nu doy lewul ba tay ñu jox sa rahmatullahi ba.